ati wa ba me bona ku ti songela goda landiri ma ba umbe shikwenga umbe itayi ku ti songela sati wa mbuyo. Jali sungana mali, mauri sungali. Kwa masema masukula, nambudi sungana.

umsebenzi. Baby yakena six pack mara ngau bala top pack ish stop pack bayitina rabale ba di veve mashura shibilika.